0: na na opoku adwuma se eye nyano a baba ohawa yewom no ano odin ba bia mu se mi jinan se ka afisu edura aha na ofa ekwesa na nkese se ka afri bodwa ase a aha na ofa ekwesa na nkese se ka afri ka so a ofa ha ekwesa na nkese sana ka afri kede ofri akroso ofri akotia otumi fa ha kopie so edru otumi fa ha kopie bodwa ase otumi fa ha ko winiba otumi fa ha ko ka so a
1: na se adishe wo atim krodua ena wonu do makosem ato edwana na sawa kwada a odikan amana so chese ohwe omo nsam so na chi ewi a ogba krom ho ankasa akwantempo a wo ho akwan enyenyenyenyenyenye akwan chi nsoso asetenemu ene mebeboa amomamfo asetenemu akonkan yakase development eno nsoso atiakam atiakam o se etwam je se omo ensu danpo ene mo nsam ho anse enhia de biada etu ombesre sempere fo ejete oman no national cake na wonu wo atim krodua emo modin ase ebeka awom
0: road minister Kwame Agoja mebo waba so esren kwatenten ene ahoden edema road minister na mesre oman Ghana emu ahemfo emu asofo emu mpenimfo a yekabia ewom ne se se aban bi betena akonwa so na se yehu se opa wo bi se minister ana se obi ye mp ana se oyɛ aban mu nam sini ewo baabi na se oyɛ adwuma pa na ɔbɔ no ho moden na oyɛ no adwuma den ade aboa oman Ghana ye mmɔ na ba so
1: ye ko atim krodua yawa national chief peni a woda wonu mano ye nana sawa kwada a odikan nananka ana yeti ye ye firi ohen baakoso no na ye ko ohene foforo so botia no nyame adom botia no anya ohene foforo kra kase emono tiawo ebobo smeni na eto so du baako September 11th here ana ye de ohen pon esi ade so ye ni ogbaami ankonam a oto so mienu sabre de nana eto sabe aka konwa so a ene wahyase a botia no wonu anya ohene pon ewo ho na ba sa na nanso hu se e wonim amamre ene amane nti wantanto so woyese obekọ ene nafam adese ebusianu na wakwesra wo mu ene enumonyam hyamu a omafo ewo botiano ede ahye no na ese okọ na busia titiru ni na afamu na onom kudi kasubom edi eye kasasi nkomo ehwa bibia eso ekọkama kama nebo empo ode na hofe ene numonyam ekọ kire se bo mo wo me eba aye busumi nkwa kwantuo ene enumonyam hye kasesei ene akọ ede ama ye nyina menkwa mentimi ntra mahemfie emfa sai numonyam nkwa nemu mese meba na mde mho ebe chile mo ni mpo inshira eni mpo akwanchebi suwa hwa mwenye na mwote amami na wada wama mfuwano ase eda nebusi yansu su ase seni yine muno mwoso etane chi chijina pa ewe maa bibia ekwa kama na wachese adia bakwa wabayi esine niswa enese obema asumjue asumjue wase prayo woi ui bakwa nebu nemo kamuwa ubuwa emu nemo asumjue ewe nyababa pa wase nse wachese siye so asumjue ede ura ya nkofa ekutia emoke shiri tobesi sese omamfuwa wabotiano nina ehwe na asumjue ni nkabum emra sede ebe ya botiano nsusube fani tumapa efra
2: nkle nyumajo gana nejo botiano ke miambife na atumine nkenkle yue moni yone ake nyumajo botiano ke miambife kama fe ba fe kumi wo ke kwa ma le ko ma ma papa ne bu
3: e ma fe
4: this is Angel 102.9
1: FDA futuo kese pa ena amase hwe na botiano ne potem asumdwe asumdwe emra na bibia enko kama kama ene etie botiano hene foforo kra ya yi no eni ogbaami ankonam a otoso mienu ni enka ena etie na nyinaa mu ahemfo a ebo ne chidom ede ekọ eye nabusua disfie ensusu bi eka no ho ede nsempa etu dwa chese sabre de o mana kwa ba no nyinaa so beye de ombeti bibia aboa amana henie no akọ ewie pa
2: o won pa oti anofin fai akẹ mo fẹ mo kẹla afẹ gbe na kẹla afanani
5: ni ma fe na bua yo dodo.